adentina wa meni suo abuku bisa nyame onia na obeche wonso obeka osama kasiye nye intanyi na obeda ne diachia.